0: da swasa na me tu me rehe benkum ni fa peni atoye na mo bia fru ho ma no peja me ni fa sro no onyame kuwa me na wo sha me ni monyam na se ne o ye mi sey a o papa because on go to utini enen ni onyam
1: Connects 97.1 FM.